0: na mufodo ndi madana ya ma ititeta hasi agucha bia ka mu mufodo gosi gi otu oteme la anya ugbu a onye nwe m na rahura ngem ihe ufodo o na amaya anya ya o setigo ka were ohere a me auto update ka anyi chere ko change ege nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup nwekwa ndidi obere oge onye nwe m ga-abanye gee 3 ọ banye ego nga refresh apụ niile dị na fonu ya ọsụkodi ya bụrụ na ọ na-azịghị uzi ha ịmakwa na mụa chọrọ ịma ihe niile na-eme online ngwala anya ka ịhụ mkpu ga-eti ma ọtata
1: chineke dịka m si ere ugbu a gwụla
0: gịnị ka m gwara unu
1: saa anya gị mmiri ka fon gị apụ ime ogbule n'elu data gị tinye ya na auto update gị lee ma ọ nwere apụ ime pere zoro n'akụkụ na-eri gị ego mechie taa bụ ndị na-anaghị eyi ụzọ mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị
0: mụnwa ọkwa fon ka m bụ ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma mịa ya fichaa ọnụ
1: obi ụtọ na data gị taa leave it 100
2: Hey, this soup go make sense with Oteba.
3: Hell, John, you don't come again, Abby.
4: Yes, oh, my sister. Once Royco seasoning cubes enter pot like this, hey, body go de sweet me.

0: Ọtụtụ ihe na-eme n'oge, ihe dị mma na ihe dị njọ, ihe na-eyi egwu nakwa ihe na-atọ ọchị. Mana ọ gbajuo dọrọ, kedu ebe a ga-ekwu ya? Ọ bụ na oge ụda ejinjiri na Wazobia 93.7 FM Ọnịcha ka a ga-etinye ya ọnụ, maka na ahụ ekwughị mere okenye, ekwuo anụghị mere nwata. Sonyere mmiri ụtụtụ IPS Chineke ka anyị kwuo ihe na-ede jinjin n'ogbe anyị. Ma elekere 12 kwa ụbọchị Tuzdee ọbụla. Ode jinjin, ode jinjin, ịgba ka ịgba.
1: Ode jinjin, ode jinjin, ịgba ka ịgba.

ihe onye nwanje mọnụ ana mana bata gị n'ogo dị ji njim tata bụ ahịrị ma bụrụ mkpụrụ ụbọchị 13 n'ọnwa nke isii n'afọ 2026 tata bụ Tuesday nke ikpeazụ orie ikpeazụ n'ọnwa June. Asị bụ ka orie tata retara anyị ihe dị mma, retara anyị ogologo ndụ na ahụ isi ike, retara anyị akụ na ụba, ihe akụ aka ihe nwenwe, retara anyị ahụ isi ike. Aịsa okwe karịrị okwe ise keke ime keke osi efe na-eme what is the matter of ejiri gbo ka n'ogbe gị adakwara ya n'ọkọ ke nwa nọ n'ime ahịa ịgbagokwa aka ahịa. Taa bụ na Tuesday, ahịa na-azụ, eji m n'aka na ịgbaga aka ahịa. Ọ bụrụ na ịgbaba aka ahịa, makwa m ihe ị na-eche kunigodi ebe ahụ ịtụpụ na-ebịa ha ahịa ịma njakịrị kwarịa bisa aka na ngwa ahịa gaa ahịa ịkwari chekwa n'ọchị ka onye na-ele ahịa ka onye kpọsara ahịa ekwe gị ọnụ ọ dabere ma ọ dabaghị isi onye nọ dabaha o adọkwa n'aka n'akwa adọkwa n'ọkpọ n'ọnụ akọkwa n'ọnụ very important. Anyị ma n'oge ode jinjim bụ oge anyị ji ekwu ihe na-ede jinjim n'ogbe anyị, ihe na-eme n'ebe anyị pasa wara gwa na ka ife na-eme ka eke osi ka ife na-eme n'ebe ịpasa gwa m okwu ka nọrọ na ntị. Ọ bụ oge ode jinjim ka anyị nọ na ya na Wazobia 93.7 FM Onitsha, ụlọ ọrụ mgbasa ozi bụ ọkaibe ọkwụlụ ọka. Anyị na-aga a na-ese anyị n'azụ.

0: The nation's most brilliant young mind gear up for the National Secondary School Debate Tournament. It's the season finale of the I Beg to Differ Secondary Schools Debate Tournament Season 9. 10th of August at 3 p.m. Lagos, Abuja and Port Harcourt will come alive. Champions from Abuja, Port Harcourt and Lagos will go shoulder to shoulder for the crown of the Champion of Champions. 16 secondary schools, 3 daily debates, 4 weeks of intense matchups. Who will be the Champion of Champions of the I Beg to Differ Season 9? The final lap of the journey begins August 10 at 3 p.m. For sponsorship inquiries, email info@nigeriainfo.fm or ibegtodiffer@nigeriainfo.fm. I Beg to Differ, the Tournament of Champions.
1: So debaters, the floor is now yours.
2: Ọtụtụ ihe na-eme n'ogbe, ihe dị mma na ihe dị njọ, ihe na-eyi egwu nakwa ihe na-atọ ọchị. Mana ọ gbajuo dọrọ, kedu ebe a ga-ekwu ya? Ọ bụ na oge ụda ejinjim na Wazobia 93.7 FM Ọnịcha ka a ga-etinye ya ọnụ, maka na ahụ ekwughị mere okenye, ekwuo anụghị mere nwata. Sonyere mmiri ụtụtụ Ipensu Chineke ka anyị kwuo ihe na-ede jinjim n'ogbe anyị. Mee elekere 12 kwa ụbọchị Tuzdee ọbụla. Ụda ejinjim, ụda ejinjim, ịgba ka ịgba.
3: Ụda ejinjim, ụda ejinjim,
4: ịgba ka ịgba.
5: N'ọsọ a na-achitego mkpọmkwem ka ịwa banye ozugbo n'ihi isiokwu a jiri bịa taata, ka eke eme cheta na ọka bụ oge ụda ejinjim na Wazobia 93.7 FM Ọnịcha, oge anyị ji ekwu ihe na-ede jinjim n'ogbe ife na-eme n'ebe anyị pasa. Ka eke o si aga n'ehihie taata, o nwere nnọọ ihe mmadụ bịara kwuo na redio, si na ọtụtụ ụmụ nwanyị kịta na ha adịghịzi akwanyere ụmụnwoke ugwu maka na ha na-ata ma taa isi azụ nwoke kwesịrị ịna-ata. Afọrọ m ihe ahụ ka m fọrọ ya, ọchị ka m bụ ụzọchi ya, mana ọ na-esekọnd tọtụ mbịasị mba o chekwa o, maka na mgbe anyị na-eto eto, naanị ihe anyị ma a na-edowere ụmụnwoke bụ ịkọ ọkụkọ, ụmụnwoke ma ọ bụ onye kacha bụrụ okenye. Mana nke isi isi azụ, mgbe anyị na-edo edo, isi azụ bụ eshie ya, onye bụ ndị lasbọ nke a na-enye isi azụ maọbụ isi ọkụkọ. Mana nke isizi na ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-eri rie ma isi azụ ekwesịrị idobere nwoke. Esi mba, ka anyị rutugodo aka na ọtụtụ ihe anyị na-eme, ihe anyị na-eri, otu anyị si eri ya, otu anyị si eme ya na obodo anyị dị iche iche. Maka na ị ma na asị ịkwanye ugwu, asị na a na-erespect mmadụ, na-ekere azụ, nwaanyị ataa isi azụ, ọ pụtara na akwanyeghọrọ nwoke nọ n'ụlọ ugwu. Isi azụ ọ bụkwa ihe a na-edowere nwoke. Ya bụ ihe anyị ga na-ekwu taata bụ dịka ka isi marụ maọbụ na ezinụlọ gị ka unu si too, o nwere akụkụ anụ ka eke unu si eke akụkụ anụ maọbụ azụ maọbụ ihe oriri a na-edowere ụmụ nwaanyị iche nwee nke a na-edowere ụmụ nwoke iche? Maọbụ o nwere ike ọ bụrụ ka obodo ndị bụ unu si eme, o nwere otu dị iche si eke ya bụ anụ? Maka na ichetara m mgbe a na-akwụ ozu na be nna m, asị na isi efi na ọ bụ ọkpara na-eburu isi efi, nke nwaanyị eburu ọba agba, nke ada eburu ọba agba ya, amamụ. Mana ọ bụrụ na o doro gị anya, ịkọwara anyị n'oge dị otu a. Abịa n'ezinụlọ, biko, nwaanyị taa isi azụ pụtara na o nwere nsọpụrụ n'ebe di ya nọ. Ọ ụmụ nwoke kwesịrị ịna-ata isi azụ, isi ọkụkọ. Kee akụkụ a na-edowere ụmụ nwaanyị, kee akụkụ a na-edowere ụmụ nwoke. Ihe ndị a ka ihe ọ na-egosipụta ona egosipụta ịkwanyere mmadụ ugwu na onye enwekwa respect ebe onye anọ. Kọwagodi otu oge isi kwe m nghọta, maka na ya bụ ihe ọkwa ezi m nghọta. Amakwa m na anyị na-asị mmadụ ịkwanyere mmadụ ugwu, mana ama m isi azụ si ya, isi ọkụkọ esi ya. Kedu ka unu si eme ya? Na 0803 273 2783 0803 284 0053 0802 984 0053 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 0805 3 onye ka nkene?
4: Ah, Teresa. An ma kpa from Amaba.
5: Teresa no so.
4: Onne m. Ah, nka a na-ekwu na ụmụ nwoke ka a na-edoli isi azụ. Ka wa ashiko. Ko se ma a na-edoli ụmụ nwoke bu eke ọkụkọ.
5: Mm.
4: Ọkwa mgbe gbuo.
5: Mm.
4: Keta eke ọkụkọ nya na atacha. So, isi azụ na la kita. Awu na m nne mmadụ. Bido n'ụmụ azụ isi azụ ejikwa ha etiple na ba anyị. Exercise azụ ama na afọ esi papa m bụ Teresa. Lucia.
5: Okay.
4: Awu na Lucia nwe isi azụ. Mụ na mmadụ adịghị azọ ya azụ. Ma lukwe ma kita. Ndị be m niile ha anaghị ata isi azụ. Sọnsọ mụ na ata ya. Isi ọkụkọ fa adịghị ata. So, a na-ekwu na ụmụ nwoke ka a na-edori isi azụ. Nke a bụ abụghị eziokwu. Nọ. Onye ọ na-aga ata isi azụ na eko ọkụkọ ka ama a na-enye ụmụ nwoke respect na-edo ihe ndewo.
5: Ok, daalụ sọ.
4: Biko o mere egwu nchọkọ ịkpọkwara mmadụ ma like egwu a too much.
5: Kedụ egwu ọ?
4: Ya egwu ụmụ obodo Igbo ya aṅụlị nụ.
5: Aṅụlị hei ya bụ ị na-ata isi azụ ị na-enwe aṅụlị.
4: Ana m enwe aṅụlị iji ihe.
5: Nke a bụzi isi azụ specialist maka na ọ nwụ ihe m ga-akọrọ unu mana ka anyị na-agago dị n'iru onye na-ehihie ọma biko kpachi mazụ 0803278 9512 onye na ya tupu ịkpọ m gata aka n'ebe igbo okwu redio gị dị ama m na ndị na-akpọkarị mana ka anyị were ya nwayọ ehihie ọma daalụ onye ka nkene nọọsọ
6: so
5: nna m
6: ka mma na na-edetere ịkọ ọkụ. Mana ọ dị ịkọ ịkọ ọkụ so na gịza dị ya. Ma eshie ma ihe niile anyị niile na-asị ya. Ịzọ na alụkwa m Jisef batakwa ofukwo na otu ya nwekwa ha. Ịbụ m kwatara debi chọrọ m nna dị. So nne dị m ka a na-enye nke a mana nne nwa ada dị bọdad enwere mgbe ihe enye ọ sị ụnụ na ụnụ taba na enweghị ojii eme. So a sịzikwa na ọ isi azụ ibe na isi azụ nwa m sef idebe ya nwere onye na-ekwe ata ọkụ ọkụkọ nwere onye na-ekwe ata. So ndị nwa bụ nwanyị ikecha na ihe nụ ọ bụrụ na ọsọ ihe aha fọrọ ihe atala ya nọ na ihe atụfu ya atụfu. Ma ntụfu ya atụfu so a mazikwa m ka ụmụ nwoke si asị na anaghị ekwezi na anụ ụmụ nwanyị na-atazi isi azụ gosi na ada enyezi ha ugwu ruoru ha nụ ịzụ na ọkịta azidisef ka mbụ nsị kụzie ma azụ isi azụ nwanụ ma ọkụ ọkụkọ mụ na di m na-azọkụzi ya ụzọ sef
5: ewo
6: o nwere ike nke anọ na kichin ebe m na-esi nri mebi ka mbata bịa were one or two. Ọ dị n'ebe aha mere anyị ya bikọ anyị na-amara ihe na-emenụ ọyọba gị biko na ọka ọkụ unu kezi na-eya eke nụ
5: na
6: ọma na ọ da atapụ ya ma n'ọka ọ na-akwụ m ka m si ata ya ka ọ mara ka o si ete ọkwa ihe m ghọtara na
5: bisi daalụ sọ. Ana ama m na ịkọ ọkụkọ kemgbe anyị na-etasị anyị ịkọ ọkụkọ na mpa anyị nwee ịkọ ọkụkọ enye mpa anyị ịkọ ọkụkọ enyezie mma anyị ịmago ukwu ọka ahụ ebe ahụ o si aga mposi ukwu ebe ahụ ka a sị na ndị mama na data onye na-ehihie ọma gbanata m igwe okwu redio gị biko gbaa mbọ gbanata m igwe okwu redio gị tupu ịkpọghachi ọzọ onye na-ehihie ọma ezigbo mmadụ Bwana Time Radio gi o. Aha gi na bi se bo.
7: Aha mo baga mazu.
5: Adamazi no.
7: No good afternoon.
5: No so.
7: Nke mo abo eh? Isso aku kan eh. Ana ko ma like ya o. Away mam die honestly. Oye mam die isso aku mo. Mana o mi isazo. E no mi to bare na ka ha o ku isazo bagote no.
5: Oh.
7: Awu mu duru mu azunda. Maka na de mi, mi ti de mi okoko ma no. Mi fu kan le lufia. Mana o mi ki isazo ga wa go bagote no. Abi am balance of ma. Ai wa mi pa ya wo ga. So be ai le te mi papa mi ka ne ye. Pata ha na enye ndị nna. Were ya nye ọkpara nne m. Mana anyị ọhụụ makwa ọ naghị ezuru ya. Nke anyị nyekwara anyị anya ya ga-adị ebe ahụ. Mma anyị gakwa okpekwa ikpe nọ na ya. Na-ekwu udaghachi ya. Onye ike ga were kwe mkpọtụ nwa anụmanụ akụkụ ụmụ machi grand ndị a. Ebe fedas ya ahụ. Inye m machi grand nye m fedas.
5: Biko ke nke bụ machi grand. Ken nke bụ matching ground?
7: Nke ọ na-azọ nọ n'anana.
5: Ewo!
7: Ebe ahụ bụ mkpọfe.
5: Ewo! Ebe ahụ bụ ọtị ya.
7: Ebe nkuye ebe ahụ. Iweta ihe na-ata n'anụ na. Ọfụmanụ. Biko, jisi ike o.
5: Daalụ sọ. Anụkwa m ọzọ matching ground. Maka ị mara, abịa n'anụ, o nwere ebe na-atọ anyị ụtọ iche. Ọ bụrụgodi anụ ewu, ọ bụrụgodi anụ ọkụkọ, ọ bụrụgodi tọkị, ọ bụrụgodi anụ efi. O nwere akụkụ na-atọ gị ụtọ. Ọ bụrụ azụ, o nwere akụkụ na-atọ onye ọbụla ụtọ. Maka na ọ bụrụ na ọkụkọ, ọkwa ifuru, ọ bụrụkwa Adamazi si na ọ matching ground, ifuru ụkwụ ọkụkọ ahụ. Hai, o nwere ụtọ na-atọ m iche. Tupu a, anụ ọkụkọ. Ọ kachasị ebe na-enweghị ọkpụkpụ. Anụ na-enweghị ọkpụkpụ na-ede m obi. Mana ifo ebe ọbụla m ga na-ata ọkpụkpụ, ịmaga ọ na-aga aga, ọ dị m ka ọ nwee ihe m na-ata. Mana ifo nke ọbụla nwere nnọọ anụ.

0: imana ha tawaba iti ego diri ya mpati ya chicken lap osigi ke ebi ishi okoko ahono ishi okoko na agara ha mana mba ina etokwa o ishi okoko bunka na enye last born self last born ikima ga ati ishi okoko mana ifu eki ya nna mwa eki ya nne mwa upu ya mana nkisi azu anu tube mna mwa onye ya na enye iche mabu mwoke o mabu mwanyi okwa mbo kamfuri ha si hey mwoka anaba na umu mwanyi ya mwezi respect na hana atacha utami ishi okoko ane imishi azu ane enye umu mwoke mwe na si hey ishi azu okwa mfu umu mwoke maka na ama mihe nje ego moto mme na primary school hey aga ma korona ka mbia kwa honye ni ehihi oma
1: eli oma
0: dalo so onye ka nkene
1: mmele ototo
0: ezigbo mmadụ
1: ezigbo bụ aipa nso chineke
0: gbam
1: plantain chips ose dụrụ ụwa
0: dalo so maz ịnọ dị a ekene ngịtị ọchị abụta nọọsụ
1: aga nchọm n'isiokwu ị na-ekwu na mbụ na mbụ isi azụ nke bụ ife ndụ
0: ya ka eji eme gịnị
1: okenye ka na-enye isi azụ abụọ friji nọ na-ezigbo isi azụ nwoke nwe ụlọ ka na-esere isi azụ ya mana nwere ndị ọbụla arịala isi isi azụ ịga obi na dịka my father egbuo dịka nnekwu azụ isi ya aka ada akpụ ya aka akpa ya ndị na-enwego nsogbu ewetago so na be anyị okenye na-ata isi azụ abana nke ọụkwụ ụmụnne ya laik isi ọụkwụ mụ ada laik isi ọụkwụ ịza onye a ga-enye m na-agba ọnụ adịma laik ya mana ịkọ ọụkwụ bụ okenye nye mana nkịta mgbe na nnukwu ịkọ ọụkwụ mgbe anyị na-ebute ọkwụrụ ata kwa echi ya so ọ bụrụ ya na isi azụ ke befe okenye mana bụrụ maka isi friji abụna abalị ukwu anụ ọmụ nwaanyị ukwu anụ abụrụ sọ nwunye maka na asị mmadụ ịgba aba na-elu ukwu anụ ọtagokwe na anana asụsụ igbo aha aba na-elu ukwu anụ ọmụ nwaanyị
0: ukwu anụ
1: mana ọmụ nwoke
0: biko agba ya kwanụ agba ya ke ndị nwa agba anụ
1: agba anụ na isi anụ so aga agba anụ na isi anụ so aga agba anụ na isi anụ so ya bịa gbuo azụ kịta na agba azụ orokpokoro isi ekwe ekwele mmadụ
0: ama akwa m
1: oke mmadụ
0: daalụ sọ ọchị ya bụ ụtọ maka na echeta m mgbe anyị nọ primary school n'Enugwu mgbe ahụ I be in Ido River side achara layout mana anyị na-agụ akwụkwọ mgbe ahụ na Chinatown primary school Chinatown dị na Asata maka na nna m bịa retire anyị si na Asata wee kwapụ ya bụ mgbe ahụ anyị na-agụ na Asata wee kwapụzi ya nna m asị ka anyị jisi ike sikwa ebe ahụ na-aga Asata na Chinatown primary school mana mgbe ahụ ego moto bụkwa na ego one 20 naira 10 naira imago mgbe ahụ kwanụ enye anyị ego moto ahụ anyị ga-eji wee nata ọgịga anyị na nna m ga-eso gaa ọkpọga anyị si agawa ọrụ mana nnata enye anyị ego moto onye ọbụla 20 naira onye ọbụla 10 naira mgbe ahụ mgbe fuel ka nọ na mana anyị natawa anatawa anyị eji nwayọ anyị asị ọ bụrụ na anyị ga emede ebere wee banye gbagba anyị asị kondọktọ mụ na nwanne m 10 naira kondọktọ mụ na nwanne m abụkwa mmadụ ịtọ ofu onye kuru mmadụ ịbụọ ka inwe ike were ego nke ọzọ taa gịnị ishi azụ oge ụfọdụ anyị were ụkwụ kụọ ya si asata wee natawa maka na onwe nwaanyị na-ere abacha mgbe ahụ ọ na-edowere oyecha azụ dowere ụmụ akwụkwọ ishi azụ of all sizes mgbe ahụ ishi

0: isi nri dị ụtọ na-amasị m. Ya mere m ji na-etinye NorCube na nri ọwụla m na-esi iji mee ka ụtọ ya zuo oke. M ga-etinyekwa akwụkwọ nri na-ama pụkụpụkụ, ugu, ose, yabasị. Ha niile mere nri m na-esi ji amasị ndị ezinụlọ m nke ukwuu.
1: Nna m, afọ ejuo.

0: ngwa ngwa ekene mu unu ndi banyi no no ana emekwa nkunye na eme ya gazie afa mbu nwada akugo nke mbu na wazobia tata asim kanyi kuoku banyere omena ananyi njiri maranyi na iha na eme umulu onye putani wee na asi na no na afia ziaru ifu ndi banyi mu onye tolo na banyi putarani ma kesi ekpekpelu wele oji na eme ekpelu n'ututu no na afialu na ndi nni na ndi nna na ha da emezi ihe di na nwozi uka ka ha na akazi ma ndi na emekwa n'efe ofufe di iche iche na ihe eji mara igbo bu na ama na na eji oji nwe na eme ekpere na nwa ihe a na akanye nzu na ana ka ya na ana wee kwupute okwu tupu apụba mebe ihe a na-eme n'ụtụtụ wee na-ajụ na-asị biko dododo ọwụ iwu na onye bụ nwa afọ igbo onye tụrụ n'ala igbo onye azụrụ azụ mụọ n'ala igbo iwu na onye nwa ga-ama ka esi ka esi eji welu ọjị wee mee ekpere maọbụ ka esi ewelu nzu wee kaa n'ana wee ama m ihe a na-akpọ nke anwa mana ịkpọ m ya agwa m ọwụ iwu na onye anwa kwesịrị ịma ihe anwa o nwere nwaanyị na-ekwu okwu a ya na di ya na-aba mba na ọ kachasị ụmụ okorobịa onye bụ kpọrọ onwe ya ọkpara na ekwesịrị nne na nna igosi ọkpara anwa ka esi eme ihe ndị a maka na achọ nne na nna fụrụ ya ọ bụrụ di ọkpa anwa ma ọkpara anwa bụ onye ga na-eme ihe a na-agọzi ọjị ma ọ na-agọ ọfọ n'isi ezinụlọ anwa biko asị nka njukene ọ dị mkpa ka onye na-azụ nwa ya ka o kụziele onye nwa ya nwa ka esi ekpe ekpere wele ọjị na-eme ekpere ma ọ ka esi ewelu nzu wee kaa n'ala wee kwubu okwu ma ọ ka esi eme omenala dị iche iche biko ajụjụ ka nna ajụ kpọkene m n'akara ekwentị mbụ 0973 2789 5912 mwekpọ m n'akara ekwentị m nke ọzọ bụ 0973 2789 5312 mwekpọ m n'akara ekwentị m bụ 0973 2579 3 ọzọkwa mwekpọ m n'akara ekwentị m nke ọzọ bụ moziemozi na WhatsApp na 0912251715 ka mmakwa onye na-akpọ m ebe a biko dododo kpọghachi m na nke a maka na asị m ka njukene nwere ndị na-aba mba na nke a wee na-ekwu okwu na ọ dị mkpa ka di ọkpa ma ndị na-amụ nwa na-azụ nwa ka akụziele ụmụ ha ka esi eme ekpere ka esi aka nzu ka esi eme ihe dị iche iche nsị Chineke nganu ọ dị mma gị nwa na-ege ntị ịma ka esi aka nzu ịma ka esi eme ekpere n'asụsụ igbo ekpere omenala yalo nwa afọ igbo ụwa kene m gị biko tụgodi ebe
1: akwụ
0: anụmanụ ka mmalụ mụ.
1: Okwu anyị na-ekwu na mgbede a bụ okwu ziri ezi. Okwu ekwesịrị ikwu maka na ị gala anyị fụ na ọtụtụ ogbe ndị Igbo mana ha amụrụzi ka esi ihe mere ha ji eburu ndị Igbo andịla etu anyị si emegasị ife anyị na-eme dịka ndị Igbo fụgụ ya. Ọtụtụ n'ime anyị na-amụrụzi ka esi eme ụmụ ya niile. Mana ọkwụ ihe dị mkpa ka ọ bụ ahụ ugbo na-ere ihe anya ị ga-afụ na anyị nwere omenala. Ịma ụka bịara mezi ife niile, onye ọbụla ekwenyela ụka nwezi onye na-echetazi n'onwe gasịrị ife anya. Mana akwụgị ọkụ nwekwara obodo ndị na-emekwu ya, ọnwere obodo ndị na-eme ụmụ ihe niile
0: nke
1: ego ọjị na-eso ozu ahala anụ ụbọchị na-anọ akwụgo ikpe ekpere ya Chineke nna ziri eluigwe ka ọ bịa weta ihe dị mma, weta ọganiru ekwugo. Tupu mmanya ịpụta n'ụtụtụ iwetago were ọjị kpee ekpere
0: otu
1: ose akwụgo ụmụ niile a dị mkpa ihe na anyị nwere ebe anyị.
0: Ị ma ka esi eme ya maka na ndị amụrụ na-agba ọfụ a marakwa ka esi eme ya, mma agwakwa gị eziokwu na ya mara ka esi eme nwa ụkwụ onye kụziri m mgbe m na-etonite na a na-emekwa nke a na-emekwa nkwa ihe a gwara anyị bụ onye tete n'ụtụtụ ojebe ụka ma ọkpelu chi ya. Mana ị ma ka esi eme ya
1: ekwugo ha abụrụ ndị omenala. Ezinụlọ ga na-eme oji ife a bụ ezinụlọ a na-eme omenala. Ebi onye nna bụ onye omenala, onye na-agọ nzu na-agọ ọfọ ịghọtago ụtụtụ ọpụta ọgaala iru awụ ịghọtago ọwapụ ọjọ ụtụtụ kpee ekpere were ụbọchị tinyere aka Chukwu kere eluigwe kere ụwa ka ihe aga n'ụbọchị ka ọ gaa ofụma ọpụ na mbata ka ọ bụrụ ihe dị mma. Akwụgo ekwugo n'ile abụ ihe dị mkpa, ọ ihe dị mkpa eziokwu ka m na-agwọ gị ụfụgo. Daalụ ya gbara gị na-eme ezigbo iso
0: daalụrinne daalụrinne. Ngwa ngwa ọ sị na ezinụlọ na-eme omenala bụ ndị ga na-eme nka ngwa ngwa. Yalo ekene m gị nọ
2: Uchichioma.
0: Uchichioma ekene m gị.
2: Isi okwu nọ tata Amaka afa m bụ Ugo.
0: Ugo.
2: So ọ na-adị mkparị nne mmadụ ibugodilo onye na ị na-eje ụka ịghọta ọ bụrọ gị na ịma mma ka esi eme ekpele n'Igbo. Iji ọjị kpee ekpele na iji iji kpee ekpele ọ bụrụ ya bụ na lif ego chi ọzọ n'okwu chi anwụ ka anyị niile na-efekwa okwu Chukwu anwụ ka a na-akpọkwa maka na ndị omenala anwụkwa ọjị anwụ ihe ejide bụ Chukwu ka ị ga-akpọ okwukwe wee mee ekpele and ikuzikwere ụmụ gị nwata ikuziela ụmụ gị ka esi eme ọ bụla nwatakịrị gazi obodo ọzọ maọbụ onye anwụ ama mmasị ka ọ na-esi me n'ala ngoji mgbe ọbụla ọbụzia na ọkpele ekpele wit inglish ọma mmasị ka ọ na-esi wee mee ekpele atụ onye elu so ife niile anwụ dịkwa mkpa n'ihi paikwesịrị ịdị na-eme maka na nkịta anụnwa oyibo enyike anyị isi
0: ọba ọkwọ belife onye isikwa mmadụ kpee ekpele n'asụsụ Igbo ịfụ na ọdụrọkwụ ya ọbụrọkwa obele ife
2: ọbụrọ obele ife na isom pipo sef amadi ese onye anwụ na-ata ya eli ọnụ
0: iwee
2: ụmụ ife anwụ adịrọ mma ụmụ ebe ị kwesịrị ịnọ ime asị onye Igbo ọbụrọ ma ọsụkwụ na ị na-ekpe ekpele ndị niile nọ gị nsọ amalụ na ị na-eme ekpele ọ dị mma topik gị dị mma jesi ike
0: daalụrinne daalụrinne nwaanyị ọma. Ọ dị ka o nwere onye zitere ozi ebe a ngwa ngwa ka mmalụ onye na-akpọkwa m nyelu
3: alo
0: wee kene m gị nnụ gozikwa gị
3: omenani dị mma ka ngwa eziokwu mana ụfọdụ gwere na ewepụ abịa na-ahapụ ifuhapụ omenani na-achọkwa chi ntụ abụjawa
0: ozi dị ni aga nata chai nna anyị ukwu biko ọ bụ na ịkpacha anyị maka na echekwa m na nwere ozi dị ni na n'oge a biko dododo maka na nwere ihe m ga-ekwu kwa o ka m kwuo dịka nke eji anya nke m wee fụ nna nna m nwụrụ nne oyibo ga-akpọ ya grandpa otete n'ụtụtụ ọ na-ewelu akpụrụachị anyị nke a na-akpọ kaikai o tinye ya n'ọnụ ọ bụpụ ya kwuo okwu wele nzuka mee ekpere ọ na-ejikwa mmiri wee mee ekpere ọsa iru ya o wele mmiri wụpụ kwubie okwu ọ bụ na mecha nke anwa ọ banye n'obi anwa ọ wepụta ọjị wee gbajie ọjị anwa ọzị ka ihe ọ gbajitara n'ọjị anwa ka ogwabazi anya tata ga-abụkwa nke tata ga-emekwa nke tata ga-emekwa nke o mechekwa nke anwa ọ pụọ maka na mana ihe nne mgbe ọ na-emecha ekpere anwa maka adị m abụ m obere nwa mana nwụkwara uche m dị ya ọ na-akpọkwuru chukwu okpe gbasara ndụ okpe gbasara nri anyị ga-eri okpe gbasara ọyọ chukwu si chukwu chebe ya nwa na ezinụlọ ya ọyọ chukwu na ndị ọjọ ama mfu anyị ọsi chukwu na ihe anyị ga-eme tata ya enwe isi okwube dịka jos dịka ekpere a na-ekpe dịka ọ bụrụ ndị na-eje ụka ka ha si ekpe ka ha ga-esi gwakwa chineke ndị ụka wee sị ya biko chineke ekenekwa gị o daalụ n'ichebekwa mụ na n'ezinụlọ m dukwa m ije tata ọ ka nna nna m si eme ekpere anwa nke m ji anya m wee fụ ka m si kọwalụ gị m wee fụkwa na nna nna m na a na-akpọkwa ya maka na ọ bụ onye nwe ọkwa n'obodo a na-akpọkwa ya n'ihe gbasara ndụ ihu